nako. Ayan, kasi, ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa maganda babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Kumanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this.

ibig mong tunay.

0: Visit our website at www.royalmondiahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: EX Almaca Buhay Plus dahil tawi capsule, puho, siksik sa sustansya at vitamin D sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Nasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan. Mm-hmm. Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na

0: way to go.
1: Now wipe off your sweat, catch your breath, and be ready for the next round of the Wild FM Zumba.
2: Nakatabang ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ni-normalize ang iyong menstruation.
3: Ang ginainom din niyo,
4: Bilonga Gold.
3: Anong nagtumar mo ang Bilonga Gold, ma'am?
4: Ako'y kuan, mayama. Sa pagkakonservation, i-help ka ng nag-realize ako ang menstruation.
2: Mapalit sa mga butika.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Wild Joke! Joke!
5: Unsay buhaton kung bugnaw na ang relasyon.
6: Ay, iuli na ko sa iyong ginikanan.
7: Ala, pag-wild!
8: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
9: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro. At saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
10: Makabuhay.
0: Mahalagang paalala, ang DXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Alright, the music is simply better on 94.3 Wild FM. How do I live without you? Unsa ano ko pagkabuhi kung wala ka? Ngano, sige dala sa oxygen ni mo? Good morning, Cagayanio City! Ay, munta, Cagayanio City. Kumusta mga ka-wild? Bango na? Bago na, kay maglabaran na kay Sabado karon. Ay, munta niya, how do I live? A song brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon Lawas, basta Kugon, a quality product of said marketing. Alas 5.19 na mga ka-wild time check is brought to you by Fighter Wine, Fighter Gear. At na karoon nga Sabado, Pitsa 2 sa bulan sa Mayo 2016, mga ka-wild. Ting laba, ting limpyo. Ting. Kami nga ting. Ito, may punta yung sinta na mga ka-wild. Si Big Daddy, new kaban, tama na alas 9. Kaya sit back, relax, ako na bala on a Saturday morning. And siyempre sa mga ato mga kawal din na nagtigaw-tigaw sa lantag sa tagsa ka mga kusina, good morning! Smile naman dyan! Okay pa ba? Ano pa? Okay pa? Okay pa sa alright? Ito, good morning sa ito na mga kawal. Morning sa ito mga kamerkaduan. Sabi na rin sa merkado sa may Mercados Carmen, di, sa may FB niya, mga anak ni Jobels, good morning. And likewise, good morning po sa kanang isdaan diha kang Mr. and Mrs. Kayuban, good morning kaninyo diha. Salamat sa pagpamino mga kawayong. Ay nga pala sa nangutana sa resulta na ito gabi eh. Alas 9, Suwartres 535. Sa Cagayan de Oro nga STL alas 8, 253. And Miss Orr is 489 mga kawayong. Kung matuwi ka ng gawas nga resulta ha. Good morning! Ato mga kawayong din na sa may Undos Itiridias Bayabas. May punta niya ang bossing Hinaldo Santarita, Madam Evelyn Santarita, may punta. Salamat sa inyo pagpaminaw. Like us, good morning also. Kang landing ang Yasi sa Yasi Store, may punta niya. And likewise, kang Edwin Paredes niya, good morning kay Idam. O kang Ray nga Daang po, may punta. Salamat sa pagpaminaw niya sa Daang Store, ha? May morning kayo na mga kawail. Nato mga karinderiya, searching in and out. Evita Itiri, good morning. May punta also.

Ding. Salamat sa inyong pagpino mga kamaldihan. And likewise, good morning. Soy, salamat sa may Blanco Balingasag, sa may Musi-Musi, Sityo Musi-Musi, Blanco Balingasag. Nagipa ngayon ng sunset kagabi. Rene Milan, pukawan na si Kuya Gaw, ulit yung Inglesero dito ka. Pukawan na, ina, mag-wild patrol na siya. Ah, Rene Milan, sa may Hilta Makanan, good morning. Bako na niya. Morning as well na kang Kuya Kagawad, Alan Magsayo, sa may Tablon. Ito number one kagawad yung kabutan, dali na matulan. Kuya Kagawad, Alan Magsayo, may muntan niya. Kuya Idol, good morning. And mga taga-papos, Grill and Rasa, mga puro 4 Tablon Highway, good morning. Likewise, may muntan, sa mga kaisunan. Kang Kuya Idol, Jimbo, Tingamgal, Diyos may Kugman. Sa mga taga JJ Paint Center and General Merchandise, may muntan, si Taran, mga kawan. 522, Kuya Idol, Sandro Andihama, good morning also. Sa mga taga Don and Don Sitsunaw, sa mga buntag, si Untaran niya mga kawain. J.M.A. Subdivision, kang Hintay, Kinato, kay Kevin, sa Luyo Family, good morning, kay Untaran. Likewise, may buntag po niya sa may Saver, Kubil, sa Milumbia, kay Rodilin Batar, may buntag niya. Salamat sa inyo pagminaw mga kawain. 5:22 in the morning, this is the Wild FM, subakawin ninyo si Big Daddy, ang pinagkagwapo sa wala pang mausong tao. Di nila sinyo paboritong stasyonan sa Cagayan de Oro City. This is 94.3 Wild FM. Kay mas tanag yun ang music sa so Wild.

0: sakto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Nahibalo ba mo na adunay Liveride Pro? Liveride pero Pro. May silim rin na. May multivitamins pa ang Liveride Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang ka na ang Liveride Pro. Makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liveride Pro. Liver up na ta. Liveride Pro. Mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveride Pro. Naay silim rin na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
3: Hi, I'm Dulce, your Asia's power singing diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Wild joke!
6: Ang imong ex kay
4: murag buutan pero babaero di ay
7: ala pagwild.

0: sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mo'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay glain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-inflammatory property. Busa aron mamahimong himso pagtuma sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa desugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa desugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
2: Get down. Get fit. Get fit. This is the Wild FM Zumba.
3: Wild Zumba.
4: Me gusta mi reggae.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Ihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminog o kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: gid kayo ginan ni sir no, ma recommend gid na ko ni sir nga sabon. It's because go sa affordable na kayo siya. Makita po gid mo imong kausaban. Busa kay sa kuha kay mga few days lang siya, may makita na nako ang iyang effect niya. Maka ano gid siya, makatabang gid siya sa imong dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imong skin nga musmo siya, tapos busa maglog gid ang imong skin kung mogamit kani. Barato ra gid kayo ni siya.
1: Said celebrity beauty soap. Wild joke.
2: Unsay mensahe nimo sa tawo nga dili nimo gusto?
3: Ipadayon nga wala kay gusto nako. Wala koy el.
4: Ala pag wild.
5: Sa mga nangitaw gerbal nga barato ug epektibo diha sa ato mga butika ug parmasya makita ang nabantog ug mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Dili ka mahayaan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw bulata nga ang imong lawas mubigay. Panalip di kanunay pa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mapalit sa mga butika ug parmasya sa inyong mga lugar.
6: Pre, nakaduog na ba ka sa balita? Ano na na'y fighter wine ni Ganti?
7: Fighter wine ni Ganti? Kanang dako nga fighter wine?
6: Kanang long neck gupre? 750 ml na siya.
7: Swak sa barkada, gaan pa sa bulsa.
6: Maoba, mutaas-taas na dyan ang atong tagay ani pre. Kaayog yun.
7: Pang condition to the max ni pre.
6: Tana, mamalit na ta para sa barkada.
8: Fighter wine ni Ganti. Ginama sa Oy Masoy Wine Factory.
9: Drink responsibly.
10: Gikapoy ka ba?
11: Mag-Aerovit Capsule na!
10: Stress ka ba?
11: Mag-Aerovit Capsule na!
10: Kulang ka ba sa tulog?
11: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
10: Stay healthy the Aerovit way. Available in Mojun Pharmacy, Mindanao White.
11: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
12: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: It's now 5:45.
14: Oras hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
15: Get down. Get fit. This is the Wild FM Zumba.
16: Wild Zumba.
14: Kining kanta, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.

the music is simply better on 94.3 Wild FM. Oras na to, alas 5:48 na. Good morning! Bago na mo! Ready Milan, imo na gatuan si Kuya Gaw dito yung lisero dito. Ado sa may hilta mga nan, may puntag siya. Ready Milan, ato yun si Kuya Gaw dito yung lisero dito. Ina nga mag-wild patrol na siya. Kapasok ko patrol ko tayo, pukawas ato dito. Good morning, siyento na mga kawahel. Sabi na itong mga suki ang mga tagpaminaw ko ron. Oy, salamat once again sa mga taga Sitio Musimusi Blanco, Balingasag, Misamis, Oriental. Kakapitana Darlene Idades, may muntag. Salamat kayo sa kipaykayo ng sunset kagabi. Siyempre, our Municipal Councilor de Yormi Alvin Idades. Bosing, good morning! May muntag, siyento na niya. And good morning. By the way, katong mga kawal, ganay mga guba ang mga bagong sapatos. Ay mo kabalaka. Dalana ninyo dito sa Golicious Bag and Shoe Repair Shop, ha? Kay mo repair na sila sa luggage. Ganda daw ang ligid ang umili sa guba ang handle. Umili sa guba ang zipper sa bagong luggage. Mag-color reserve sa bagong sapatos. Mo repair sa sapatos ng bag. Mo ilis sa lapalapa sa basketball shoes. And mo daw sa sila. Muhimo sa made to order ng mga shoes, boots, belts, measured boots, and other leather products. Ang Golicious na ay mutanya sa mga Immortal Building, J.R. Borah Street. Advance sa Quality Appliance Center, Kagandi Oro, ang pwede matawagan sa Globe, kalan 0883-223-0030 or 0988-634-709. Napos sila branch sa Lane 101, yes, sa Upper Camendol sa SM Uptown. Pwede matawagan 0917-326-0769. Mala siya ang Golicious Bag and Shoe Repair Shop. Morning once again sa mga kawalan na sa mga ato silingan dali sa Barangay 26. Kagawa, Daddy Raul Abrogenia. Morning, Yawan. Ang muna naman, ano sa Jing Jing. Good morning, Jing. Ito mga kawal din na. Sige na, kamulog pa mao. Diyos na rin sa may itinig. Good morning. Hi, good morning. May ito mga kawal din na. Sa may Kogman, may muna na kay Kuya Jimbo Tingap-ngap. Salamat sa pagpinaw. Mga taga GJ Pain Center and General Merchandise. And likewise, good morning also, Big Daddy. Shout out ato na ito mga kawal. Relax, sa Kataranta. Hitsuraan ta, prabuyag lang. Ato mga taxi drivers, kasi yung kayo ng mata. Makimunta, si Taranta. Okay, kay Choy Pins at Choy Pins. Mabunta na Brad. Morning na Brad. And good morning also. Ato mga kaiglaan. Yeah, ika na, relax lang. Kataranta, Ituranta. Trabuyag lang. Nga pala, kato mga kawal na ito niya. Kato mga mahiligon o kape. Anya, wala, dili gusto mo kaon o pamahaw. Pag Nature's Gift Purple Corn Coffee na mo. Ha, katong dito na mo kaon o rice sa buntag. Ayaw ka blaka, kaya natin Nature's Gift Purple Corn Coffee. Lami ang lasa, healthy ug taas sa antioxidants nga pwede kapuli sa pamahaw o protektado ang lawas bisan na wala ka nag-breakfast. Ang purple corn coffee, taas sa antioxidants o maprotektahan ang lawas gikan sa free radicals, suporta sa kasing-kasing, atay, kidneys o nerves. Produkto niya sa Nature's Gift Marketing. Ang nindot niya nga kape, kaya dili siya ordinaryo, kaya nani siya yung mangosteen. Itong natural anti-inflammatory, ha? Makapaminos sa kasakit o kumbag sa lawas. Nindot para sa ato immune system o panit. Napigin ni barley grass, source of fiber, vitamins, minerals, makatabang sa digestion o detox. Maayos sa tiyan, napaisilium husk, natural fiber nga maayo para sa tiyan, makatabang, likayan ang constipation, suporta pagin sa gut health o regular bowel movement, and syempre ang stevia, ang natural sweetener, no, wala added sugar, safe para sa kuwan. Blood sugar, makatabang para sa healthy. O low calorie ang kafe. Yeah, mga kawal. Mara siya ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Masunod na. Masunod na ang programang Morning na kawal. Ambot o makapatrol baka ito. Napuka baka ito ni Remy Lansing. Iyang bossing lito yung lisero. May mga tanya ka, Ma'am Doors. Good morning, Ma'am Doors. Sa mga taga Dax Carwas. Kang Jun Doors. Jun Canales. O Ma'am Dora Bulaso. Good morning. Agaga. Ay, Dexter Blaso, kakakay, kananay King, tatay Ponciano, gimingaw na siya kayo. Si Nanay Ruth, o si Rene Almonte, nga pero tika sweet kayo, malamig aso, nung gingin sa madugay, ba? Ay, may buta also na, mga Maginay Brothers, Dr. Elias, kay Jonas, kay Joel, kay Buboy, kay Francis M. Ang Nilo Maynon diya, kang Angingay, kay Jinky, may buntag diya. O si kay M. Satlawan also, may buntag. Masunod na ang morning na kawal, siyempre with Big Daddy. Ay, may tayo mga tumato atong wild patroller, kay Bilarto Sansar kagabi eh. Si Kuya Gaulito yung lisero. Kaya sit back, relax mga kamoil on a Saturday morning. Tinilang sa 94.3 Wild FM. Hala, pag-wild.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now with Easy Patakap, 45 pesos lang.
2: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalintay mong kaugalingon. Ang pingay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up, ug support maintainer, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Hinama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga pangandoy kung ikaw ng sakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for help, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ataan.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sa tambal nga barato,
6: Rojon Pharmacy ta.
5: Sa tambal nga bag-o,
6: Rojon Pharmacy ta.
5: Sa tambal nga kompleto,
6: Rojon Pharmacy ta.
5: Sa paspas nga serbisyo,
6: Rojon Pharmacy ta.
5: Sa duol lang maadtuan,
6: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.
7: Wild joke! Joke!
8: Katong si giglibak sa ako, ha?
9: Ayaw mo! Kabalaka! Kagilibak, punta mo!
10: Nge! Alakong wild!

0: mahalagang paalala. Ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Dahil kabalo na ka sa power na balita.
2: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
1: Power!
2: Makabarato, padyot kag maayo. Sayon, padyot kaayo gamiton.
1: Power!
2: Wa na'y lain, kundi power ka lang.
1: 1,200 pesos na lang.
2: Power! Diyuli ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Busa, palit na.
3: Price Gas. Basta Price Gas LPG.
4: Ang Price Gas Power ka lang, mas ipa-power pa. Karon pwede na magmayad pinaagi sa Paymongo online payment, GCash or PayMaya, or credit card.
1: Hala, power!
5: Good morning. It's 6 a.m.

0: gusto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRT!
1: New Joy Sakto. Now in easy patak cup, 45 pesos lang.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Ayaw akong tiyan nga grabe ka po tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabili. Kaya magpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
2: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
4: Kanunay ka bang gaantos sa mga bacterial o viral infections sa iyong lawas?
5: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
4: Mga sakit o balatian nga dugay na nimong ginaladala.
5: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
4: Sini mo isagad ngayon dan sa pag-ubos sa imong immune system. No worry about it. Kaya niya na. At maski pa kusgan o maski pa barato.
5: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
4: Abonda kini sa antioxidants o adunay anti-inflammatory property. Puno usab sa dietary fiber. Kompleto sa vitamina o mga minerales. Mapalikon sa lawas o resistensya.
5: Dragon Fruit Plus.
4: Pag 12 pesos lamang, mapalit sa tanagutina o parmasya sa inyong lugar.
6: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nag-flex for Plemex.
7: Pampatang lagundi, Plemex!
8: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

Right, the music is simply better on 94.3 Wild FM. I don't want to miss a thing. And a song brought to you by Kali, Papa Kali, para everybody, every bubbly. May muntag sa tanan, mga kawayal. Lumina itong managtaya sa itong suertres. Paminaw mo kayo sa managtaya ang suertres, mga kawayal. Datong resulta. Suertres, kagabay alas 9. Alas 9 ang resulta ito, mga kawayal. Suertres, ha? Suertres. Alas 9 is 535, mga kawild. 535. Sa atong STL, paminaw mo kayo. Atong STL, sa mga taga Cagayan de Oro, paminaw mo kayo. Cagayan de Oro, alas 8 kagabi is 253. 253. Dayon, sa atong Miss Or is 489. Ayan mo na sa mga resulta nga ng gawas kagabi, mga kawalda. And para sa mga Kamigin province, ang atong local STL Paris result brought to you by Laxmi Gaming Corporation, paminaw ayo, is 14 and 27. Ayan, ha. Local STL Paris result brought to you by Laxmi Gaming Corporation sa may province of Kamigin is 14-27. Ayan mo tayo, ito mga kawalda, alam na sa Rayan Farm. Kuya Ray Bibilio Sr., salamat kayo sa among uniform kay Ate Ann Briggs. Kay Kuya Captain, Arnel Labton, the team manager. Ayong buntag, sinta na mga taga Ray and Farm. Magta na mga players na, good morning. Matsalam sinta.

Maingal itong manok o crispy king al liempo. Ay mo tanya. Ayan ang mga taga Lolo Dude o Glola Get sa may Autorama Superstore. Salamat kayo. Sa JL Pro Line and Sound Effects Rentals. Kaya Jason Olivia Natalie. Thank you sa iyong tanan. Okay, Kuya Boy Tisoy. Kuya Boy, good morning. Mga taga Magic Ananan by Kirby. Sir. Kuya Boy Tisoy, kay Ate Santa. Sir Kirby, kay Kenneth. Sila ni Jessa, Maymay, Ma'am Jonah, Romel Gaga, Junre, o si Jeffrey. Ayong bundang sintanan niya mga kawayan. Shout out also sa mga taga Chad Litsonals kay Kuya Bossing Jerry Dublin diyan sa may Zonten Bulwa. Kuya Bossing, good morning niya. Kuya Bossing and also diyan sa Libris Family kang Rigid niya, good morning. Ingil man niya ang kang Boss Yong Villanueva at mga kawal din na ingita mong sa kinang ngarintan. Search lang ang CDU Sierra na kawal mga kawal din. CDU Sierra na kawal, pwede niyo tuwagan 0967-578-3888. Right now with the song, here's Firehouse. Para sa mga mang morning na kawal, kaoba si Big Daddy. Ninilas 94.3 Wild FM. Malapag Wild.

0: Sakto Pak, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: EX Alwaka Buhay Plus, Dietary Capsule, Pumo, Siksik sa Sustansya at Vitamin Coax sa mga pilingsan ka tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyaban, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagun D, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Alwaka Buhay Plus, Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: sakit. Ako si Jay Failanga, 28 years old. Usa ka makeup artist diri sa Cebu City. Believe ang akong isuon sa akong pagkabon sa akong pag-makeup artist. Wa ba siya masayod, mas believe ko niya sa pag-amping niya sa iyong panglawas. Mauna, kung ga-MSG Capsule siya, MSG Capsule sa putang akong gigamit, kauban sa sakto pagkaon ng ehersisyo. I feel inspired to work every day. Makita na ninyo sa beautiful faces sa akong mga client. Life is beautiful with MX3. Diri ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Wild joke!
7: Anak, ayaw gyud pag-apil-apil ni Anang Barkada. Kay makatuon ka og daotan.
8: Wala gyud ka balo si Mama. Na ako ang mastermind.
9: Ala pag wild!
10: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko. Taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswak, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Para sa masanagon himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
14: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babae. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
15: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
16: Papaminog sa gamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga likod. Hapsay nga kinabuhi.
17: Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Set Health Testimonies. Health
2: Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
3: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humong konti il, maghigda rin yung kumirme kay itulong na ko, humupong mo siyang mayo. Hindi naman po na ako Set Panyawan with magusin. Dadlan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod, ato na karikawin ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
4: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agat Street, Sitio. Classes start June 2020.

back to Music is Simply Better on 94.3 Wild FM. At My Worst, Song Broadway, Joy, New Joy, Swangto, 45 pesos lang. Oras na to, mga kawal. Oras na para sa itong Wild Patrol. Alas 6:44 na. And time check is Broadway, Tanduway, 5 years. Tibay na loob, Tibay, Tanduway. May buntang istanan na ito, mga kawal na. Andam naman, tanan. Sabay mga precious para rito ng karoon, ha? Uy, basin og tama na po sa kunani kay Iwa na. Sunod simana, nanapoy update sa itong presyo sa petrolyo. Pero wata ka balong og mo-rollback ba or mo-taas ba? Pero, okay, ito na. Muna ni, may tabo ka ron. May punta sa tanay mga kawan. Ano yan na itong Wild Patrol? Ang atong Wild Patroller, ang atong English Genius Umayan.

0: Uy, salamat kang Rini Milan. Ani ana the world patroller atong English genius na bayan. Oh, let's get ready to Lito!
1: Good morning! May buntag sa tayo, good morning kay Kay Besuri, masami sa nila, ang Lord in
0: Mindanao.
1: May buntag ka rito na, Andes, may kabukira, maagsay na agdaw. Sa ato na iso, malumad, Andes, kabukira, maagsay na agdaw. So yung tanahan, kamuro silang daro, kamuro panguan, Andes, mga gulay-gulay na kabakuan ng 94.3 Wall FM. Salamat sa tanahan, Andes, may kamigil islands, maupay sa tanahan. Mapay pagbangon, mapay paghimuta, mapay pag-ibot sa angayang pag-Evton. Good morning sa tanahan, may buntag sa nakalayam sa akong MVP sa ang Lito English Zero, pakilike ang source lang ko. Tanawa ninyo mga naong rin mga kalasong kanon. Uy! Boss Jumar Habaran, congratulations dyan. GMR Customized Audio. Congratulations sa inyo. Giapil dyan sa mga kit kayo ng mga car show. Good morning. May welcome sa itong programa sa itong One Patrol. At ang kapapagaling sa buhay ng tao ay gigigulay. Gitaw sa English song is Vegetables. Bumbay ng gulay, 100 pieces ang kilo. Oh, sinataw sa ating garlic is 120 to 140 pieces ang kilo. At ang kamatis ka ng panahon ng mga kaisuanan. At kamatis kay 100 na po isa senta, na po isa senta, depende sa klase mga kaisuanan. Garbage is the garbage, 50 pieces ang kilo. Karong panahon na mga kaisunan. Once again, itong kamatis natin sa mga 60 kilo karong panahon na. Carlos, sa mga kaisunan, 160 pieces ang kilo. Until Remy Martin, nagdibing suave loya. Sa ito ba hindi ang kilo na po'y 100 kilo karong panahon na. Sa 60 mga kaisunan, ang ato subos na hunan karong panahon na. Baggy beans, natas mga 70 to 80 pieces ang kilo. Sa yote, 25 pieces ang kilo. Pepino challenge, 80 pieces ang kilo. Singa na buyo, 120 ang kilo karong panahon. Silokot, 120 gabon. Bisaya nga si 300 pieces ang kilo. Pero yung mabagotoy, atong mga banay na bago pa nanganak ang asawa, dapat ngayon brisbane si Bibi, na isubra si
0: Big Banay.
1: Okra, karong panahon na, 80 pieces ang kilo. Ay, advanced ability na pipista, ay, advanced na pipista. Das may three hills, mga kaisunan, advanced na pipista sa intanan, dapat sa pumil. Sa Nick daw po, ilang kuya pa rin, Rudy Likik, advanced na pipista sa intanan niya. Faliya, gilag-gilag, pa-pa-pa-ay-pa-at. 70 pieces ang kilo. Sokdanin ni Berge, ang talong. Karong panahon na mga kaisunan ay 70 na po'y 90 pieces ang kilo. Pizza, 80 ang kilo. Karong panahon na mga kaisunan, may gusto bangas ni Edward Paguta mag
0: Rasis!
1: Oh, rasis day. 80 pieces ang kilo. Sweet peas, may pa'y na pa'y sweet. Nagpabili nga 300 pieces ang kilo. Pabayag sa mata Diyo, para tinaw kita na ang silingan kumaligo.
0: Agay!
1: Palabasa! 30 pieces ang kilo. Paborito ni Bert Mags, pilit kay ginapay. Umbok ni Inday, 40 pieces ang kilo. Karong panahon na. Abay, itong cauliflower, pang subdivision. Cauliflower, 170 ang kilo. Karong panahon. Broccoli, 160 ang kilo. Karong panahon na. Mga kaisona.
0: Mahal
1: ni ka. Ayun ha. Bari, katong wala pa nakatubil. Bari, nakalabay ko sa solid station. Na ang diesel. Like to thank God. Giabot siya ang mga presyo ha. Karong panahon na. Diesel, 79 pesos per 30 ang litro na karong panahon na. Lamat Lord, ang linid nga gasolina, 78 serado, special nga gasolina, 70 maybe pesos ang litro karong panahon na.
0: Salamat man ka.
1: Nag-i-us-us na, yanam-anag us-us ba?
0: Karon lang.
1: Pero si Mana, musaka na
0: musaka. Musaka na po siya.
1: Expected next week, musaka sa piso o pahingon sa dos ang diesel. Per liter, gasolina, musaka na po siya 2 pesos paingo sa 3 pesos. Kung saan, nag-iilan na tani?
0: Ilan na nag-increase sa mampon?
1: Giilan na tani?
0: Nga na nag-increase sa mampon?
1: Wala, listen kayo pag-upo, kaya lipat to ng kontra. Well, this is the new latest price story for the program. Wow, patul!
0: Hey,
1: listen kayo pala, mga kaisonan di at doon nag-ipahambay nga balatian, mga kaisonan, kanang bisa kung saan nang imong ibagnos, imong dagway, tungod sa imong bugas-bugas, walay kayuhan.
0: Sige daw.
1: Listen kayo pala, paminaw sa bugas-bugas sa imong naong nga dili na maayo. Wop, relax. Na sige na kag balik-balik sa bisa kung sa ibagnos. Busa mga kaisonan, skin allergy ka na. Busa kailangan ka mag blood detox. Unsa itamba sa blood detox? Of course, DTX 500. Ang DTX 500 maayo pang cleansing sa imong dugo. Tungod kay kay puno kani sa antioxidant ug dunay labing taas na urak value pang kontra sa bikto. isa gitawag na toxin radiation, oxidation toxins, allergies o uban ba. Ang details pa doon, makaayo sa panit sa allergy. Pangkunta sa dami sa ultra-bioritris gikan sa kainit ni Haring Adlaw. Yeah. Sa details pa doon, para kanimo o sa imong pamilya. Be sure magpalik ng details pa doon, Real Dias Online. Dito ka sa masoking botika kung asa kanimo tang ni Batakla. Doon na pati alam product ko, sama ni Dimitri Bayo, DTX, Coffee Mix, and Mighty G. Sa itong mga ginikalan, mga senior, kaya mo kablata na tayo discount, alam ka rin nyo. At pala mo sa mong clinical nanotubo medicine and wellness center, mag-abli sa adlong linggo hangto sa Milis, sa oras sa alas 8 sa buntag paingon, sa alas 5 sa hapon. Sa tanang ng utana, asa mong clinical mo tang sa Gora Market Study, kilig yun na ng Balingsal Jeepney Terminal. Ang dugang detalye mga kaingsun, itis ang numero 0925-501-5065 or 0991-450-1-63 or visit our FB page at clinical ng Tibo Cidio para sigurado ka
0: tipa ang lababo.
1: Good morning everyone, sa pala may munga. Good morning, taas mga kamot, this may Ebene, this may Mercados Carmin. Mga anak ni Jumis Dog, mga katawahan na diyan, taas ka may po, so hands up India. By the way, nagang salamat sa Tugipagay yung sunset kagabi, mga kaingsun na this may Apple Musi-Musi Balikasag Musamis Oriental. Thank you very much kay Kapia Pernod Kagawad Pandya. Salamat sa among panihapon kagabi. Thank you. Salamat sa kay Kapitan Agal Linidades. Gabilitin happy birthday of course. Ang walang landos magkausap, you and me ng bayan niya. You're me, Ang Linidades. Ang niligwapo, Piru Uso. Salamat sa tayo. Good morning sa kung kuya Pandya. Kang Kuya Binis Ortiz, sila Brevine Ortiz and family, sila Bungtos. Nagkasalamat sa tanan. Good morning kay Gabutan Jerome Kong. Good morning sa Imada Kong. Ellen Ilago, good morning. Good morning kay Van Cecil Tanglangit. Sila, good morning sa tanan. Sila Olonglang, sila Lalo Maglangit. And good morning everyone sa tanan. Tanglangit and Maglangit family, good morning. Good morning. Advance sa Pipista, this my barangay Mikdaw. Kaya pari Rodeliki ka, apre. Ang sama.
0: Kaya, saman.
1: Ang sama na eh.
0: Kaling.
1: Ang sama na eh. Ang sama kan ni sana Maxine. Social lagi mami style Maxine na ipaw na ba. Wala na may technique ba para kay kaulaw ba?
0: Oh,
1: ipa-Maxine. Ipagdala na agi kubag. Good morning everyone. Sa tanan ng salamat Rene Milan.
0: Salamat kay Rene Milan. Salamat.
1: Ay, na. Good morning kay Rene Milan. Dito talaga ang kolo ng Eric Gubay. Nini Gubay. Good morning everyone. Sa tanan. Salamat sa tanan. Salamat po. Let's my Dixter was me ball. Good morning kay Mom Boys. Kay Dixter Balaso. Kay Kakay. Good morning kay John Boys. Barbecue Station. Good morning sa tanan. Kay Dixter was. Mga wasa na may muntag. Nanay Roth. Nanay Ging. Rene Almonte. Good morning Tatay Pusano Balagi. Good morning. Good morning sa kay Nulumainan. Sila sa Paynada. Si LGA. Dr. Elias Maghinay. Good morning po kay Kuan Kisimainan. Si yung Sean brother ni Neil Humainan. Si Jinky. Good morning everyone. Silang good morning sa sila Gaging. Sila Almin. Sila Princess Im. Im sa Tlawan. Good morning everyone. Sa tanan. Lamat sa once again sa aktaming sansan na mo. Karong Mayo 15. Oy. That's my son 6. Bulano. Gitago. Misami sa rin sa Oriental. Nagasalamat kay Tim WD. Hindi by Mayor F. Roy Ross W. Vice Mayor Roddy D. Damasing. Councilor Nini Taroy. Nagasalamat sa Power by Carol de Mobile Sound.
0: Yeah,
1: kita-kita ta sa Tal kagabi. Power by ESM Sound Mobile with DG Sam. Grabe ng gawas ang mga masang music kagabi.
0: Okay.
1: Thank you very much. Thank you. Oy,
0: ito mga kwan niya. Magpasensep. Kutaka lang nyo sa
1: DG. PM lang nyo. Pwede nyo sa
0: pwede
1: nyo. Pwede
0: nyo tawagan 0936259529. Oi! Sige, sige na ka! May muntah niya, Sir Yong!
1: Good morning! Sa tanangita ko sa kanya, yung gabi! Naka dito niya gabi! Sa nangita ko sa kanya, Clash your cellphone!
0: Sige, sige na ka! Pero sa tuwagan sa number? 0967-578-3888.
1: Gusto ba ka? Masabihin mong kanabi, masabihin mong ilasin, Clash your cellphone!
0: Feel awesome adventure!
1: Kung ikaw na bilang, mga kaisunan, pwede na ka mo ikapok sa bosa!
0: Nuda! Duda!
1: Kung ikaw ay pasakitan, ikaw ay ipaasa, gusto ka mahilak, lalaki ka, pangita ang times 3.
0: Para din lagi malata.
1: Pwede malata nga nagtuloy mong mga lawa. Good morning kay Kapitana Darlene. Once again, Kapitana Darlene Nidades. Thank you very much, Joy Yermi. Salamat, Yermi. Alvin Nidades. Salamat sa tanan. GM.
0: Wala
1: at ang Skitcherman. Salamat.
0: Wala pista sa Lagindingan.
1: Lagindingan?
0: Wala pista rito, umabot.
1: Wala man siya, wala.
0: Kuya Mayor, may muntag
1: niya. Mayor Lolo Yarawla, Mayor. Mayor Lolo, this may bawal. Of course, Mayor Atty. Ray Bubong Makwa, this may lagi niya. Vice Mayor Busing, Sherwin Gabutin, ang taong kabos, pero doon na, ng kasing-kasing magmahal sa katawan. Councilor Kwanda, Councilor Dalundunan, Dominicia, Madidano, thank you. Kapitan Kuya Kapitan Roger Lariba des may tumahon kag Kapitan Liling Moray des may muog lagindingan kag Verdam Sally des may bulok-bulok sa Beverly de la Cruz. Sila good morning sa sila Jing Jing sa Sadoy Hamis Mami. Good morning ko sila Kukoy sila JJ. Thank you very much. Good morning sa itong makisoy sa nang barbecue station des may kibagrot. Good morning hey, sa may kumusta Baclayon Barbecue Station. O sa mga kaisunan na ito diyan doon na mo doon ando sa Litsun House lami kayo lang Litsun Manok mura gajin tapos ilang limpo na crispy kayo mura all bagong gadibo. Good morning sa tanang tanang yan mo nung sa tanong taga kwan di ato mga kaigsunan yan na di apan siya may Tihano Printing Press ko Igo Bintihano kape. Ang kape ba wala pa igiabot daw wala pa daw wala na daw gihubag na yung tiil gihubag na yung tiil gihubag na yung stock. Good morning sir Ricky Dabao may buntag sa tanong good morning everyone may buntag saan sa tanong tumigil nas may LTO nas magtaga crop sila Luis Magaway Humbert Nasis kuya Rick Scalansi kuya San Angel Jipoy Team 1 ng Team 2 ng Team 3. Good morning Highway Patrol Group Region 10 kay Sir Balte Kamar Apa tutulaw kay Liam Jeffrey Magundwell. Thank you very much tablang na salamat Kuya Ri Rubio dagan salamat Kuya Ri John Rags. Good morning everyone sa Taranto Gatuda Taxi Group may muntag sa tanan sila Choy Pen sila Labial salamat sila GR salamat sa tanan thank you sila Pangag. Good morning po sila Kulot dan salamat sa tanan good morning kang Ramonal sila Hindu Ramos Lonito Raga salamat sila Gumis Andrew Gaid si Ayan Montillo good morning si Kisan si Lito Gonzaga eh. Si Punsel good morning si Orjano si Baris si Galida thank you sa tanan salamat sa tanan Trihills Taxi Group good morning man sila Baby Driver Alan sila Ingi Kalinando sila Pungkot Power good morning Bobby 5152 Ismael salamat Assalamualaikum. So among pinaka-kumpleto ngipon niya si Jimmy. Iningisi kita ko makita na tanan na. Kita mo bigla diyon niya.
0: Kita lang.
1: Salamat sa tanan. Good morning sad. Salamat sa Pubil Taxi Group. Salamat sa Papa Santa Ines sila Kuyban si Sapay Nadia. May bundag kayo tanan. Mimi Tanyo. Salamat sa tanan. Thank you. Salamat sa tanan. Oh, good morning sa tanan. Taga Electro Light. Ang sounds ring tas sa kasigmit na ito karamang kabarangayos nagbayan sa Cagayan de Rosary at ang mga ka, mga barangay nga nadiri nga namina sumisamis oriental po salamat Camiguin Island salamat sa always yung pagbackground sa 94.3 FM. I will be back tomorrow morning balik ko sa Balaklong Pulong kung makauban ako ang Daniel Padilla ng Wild FM Robert J. Of course good morning sa EM Garage dia doon na Kuya Dinis Padilla Kuya Kandia Kuya Dini, good morning everyone sa tanan. Salamat Donald Vasilio, thank you very much. Oh, salamat po sa among uniform, sa We and Fun People, Kuya Ri Bibilio Senior, Ati Brick, salamat sa kang Captain Arnie Labtun. Thank you very much sa tanan sa tanan. Salamat sa sunod na po ng mga higayon mga kaisunan. Salamat sa tanan, Oga. Kita-kita taong mapon, alas 8 sa buntag, para sa balak ng pulong Little English. And of course, kauban na to sa Robert J. Kuyugsan and DTS 500. Kini ang tao magpabilis, mapulong nga na kay Belangga. Nagpasan pa bakas di bakas ka sa akin.
0: Ipukaw lang yan.
1: Nagpahibig ba mga legitim sa mga pagsumay? Good morning kay Joel Yanis o sila Dadang Yanis. Nagpahibig ba magsulay sa mga kinabay? Para kaw laka. Doon na rin tak na panumus bang ang bendisyonaring alaw. Glabis, bye-bye. I love you, Malangga. Bye-bye.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
3: Seth, health testimonies. Health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
4: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon po o pinambawal niya pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan po. Tinry ko na haplasan ng Seth Lenamine Oil. After 10 minutes lang, nawalan din yung kape ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Seth Lenamine Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Wild joke! Joke!
6: Si Ninang nagdo sa iyang kinugos.
7: Unsa ganito akong gihatag nimo last Christmas?
8: Wala man, Ninang.
7: Okay, kana lang gihapon karon ha?
9: Hala, pag-wild!

0: Incorporated. Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Magkabalo mo na ko ang naanan nga produkto. Wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamit ka ini mo.
1: Uy! Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kinahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha. Kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap. Tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo. Ayaw pangisug ha. Saka bantay manggod ko nga sige kang pangatol. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Ang awa na may mga samad-samad. Unsa man ni mo pagkakita og uyab anang daghang kang kinalutan.
1: Salamat kayo. Bayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sa bun-i, ap-ap, katol-katol, ug fungi. Ma Dr. Fungi na. Mapalig sa mga butika sa inyong lugar.

Alright, the music is simply better on 94.3 Wild FM. Oras na to, alas 7:19 ng mga Wild. Time check is brought to you by Town. Downy, Downy, Rock, Darab, Bango, Bango, and Power Kalan. Ang pinagkakusgan ng Power Kalan, busa palit na. Basta LPG price gas, basta price gas, LPG. Good morning sa mga Wild na sa may Xavier Heights. Kang Lampoy. And Lampoy saying hi. Kay Giging Ikaranom, Albert Dalaygon, Tinang Galindez, Auntie Nila Saraos, Elmer Ahad, diyan sa may Saver Heights. Salamat kay Lampoy, may bundagan ninyo niya. And by the way, mga kawal, bonus siya, ito mga kaisunan nga nanginanglas na ng klaseng branded nga mga relo at doon mo sa Oak Bazaar. Ang Oak Bazaar, ma-repair usap sila relo nga mabalik pagka brand new. And doon na po sila ibaligya nga original watch battery o keyless battery. And good news mga kawal, kay ang Oak Bazaar, ka-repair na po silang mga appliances sama sa LED TV, component, amplifier, mixer o gubang pang appliances. So bisitahin ninyo ang Oak Bazaar located at Hill Street, Cagayan de Oro City, basta Rilo Oak Bazaar. Morning, Mabinyas 95. Hanggang Kuya Patrick Sherwin Jojo po yun. May munta ganun niya, Kuya. Likewise, good morning, Bon. Kang Cheryl Strada Bacayana, Benjo, good morning. Ati man ang Angelic de Quito Torgado, kang Junel Chris Capintero. Likewise, kang Pari Marlon Basong, may muntang Ruben and Roldan, good morning. Ay mga kawal, tilawin ninyo ang bagong product sa Quick Chow. Ang Quick Chow nga pansit kanton with classic flavor, toyo mansi, chili mansi, sweet chili, o kang paborito ni Sexy L nga super anghang. Lame kayo. May muntang niya kang Kuya Along Pagia. Thank you Kuya Along, and also kang Kuya Inon. Sa mga taga Zest Og, mga taga Quick Chow, thank you sa iyo tanan niya. Mga kawal, ang tubag dito sa kanang diabetes, takas mong sugar. Ang tubag sa diabetes nga mo'y mapakabos sa iyong blood sugar. Ang DTX 500, mo'y siya nagalimbyo sa iyong dugo o nagpalikon sa iyong mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, malikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa iyong tiil, pagkaguba sa iyong mga kidneys o paghubag sa iyong atay. Kaya sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. So para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayun na pagdugay pa, DTX 500. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika nga dool sa inyong lugar. Ayun na mag-order sa online, kaya dagang kapigi sa online mga kawalda. And available po ang bar mga products sa mga D3 Bio, DTX Coffee Mix, o kang Mighty Sea. Alang sa libre nga consultation o senior discount, ato lang sa itong klinika, The Alternativo Medicine and Wellness Center, Batag Domingo at Bernes. Alas 8 sa buntag, pinsalas 5 sa hapon, nga nanimutang niya sa mga Agora Market City, Barangay Lapasan, kilid yun sa balingas sa jeepney terminal. Alas sa 2 ang pautana, text lang 0925-501-5065 or 0991-450-4163, or you can visit our FB page at Klinika The Alternativo City para siguradong ubos ang blood sugar level ni mo. Sa mga taga-sunwan, patang, may muntang ka naman ang Roger Senior. May muntang na Roger Senior. At one time, big time. Waka mo yun. Ganun waka mo sa Remy Martin. Tanawatan eh. O niya, tatawad ha? Relax lang dyan. 7:22 na mga kawayong. Sa Big Daddy yung kamantaman alas 9. Morning niya kay Kuya Jimbo Tingapngap sa Maikugman. Sa JJ Paint Center and General Merchandise. 7:22.

Nakatilaw ka na ba sa labian, hubot o herbal pa dyan nga kape? Ano yan ah? Di pa ila-ila ang pinakabagong herbal coffee. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawi. Disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Nga dunay dosi ka mga herbal ingredients. Kini nga kape, tambal kini. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Lamian kini mga higala. Mapalita sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant.

Éxtasy. Éxtano. Éxtasy.

0: gusto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tandway. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tandway. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tandway. Drink responsibly.
3: Wild joke! Joke!
4: Sexy kayo katanaw sa imong gisuot ba?
5: Sabot na ug walay sinina.
6: Ala pag wild.
7: Ang Genotox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxins sa lawas. Usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mopalikon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga mahinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangkon ang maayong paglawas, inom matag-adlaw og Genotox Plus Herbal Capsule, ang pinaka-kusuo.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin mo hanap ang akong pananaw kung sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Genotox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayon na akong pagkatulog, gana sa pagkaon ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
8: Genotox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.
10: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. O sa ka-light, nutritious, ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas, o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

Tonight, the music is simply better on 94.3 Wild FM. Oras na tumak, 7:51, and time check is brought to you by Joy. New Joy's Wakto, 45 pesos lang. Good morning sa tumak, Wild Yan. There's my Kugman, my Muntag, si Trans. Kuya Idol Jimbo, tingap-ngap, good morning dia. And as well as kay Kuya Fergabs, Kuya Fernand Gabon, sa mataka Aizen, General Merchandise, morning. Oy mga Wild, paminong mag-ayaw ito mga friends, ganyan minang oron. Pag katong mga kaisunan ito lang itong kailangan na siya o ganang suplemento ang itong mga ugat sa lawas mga kawal. Busa, mag-nerve flex capsule na mo. Makatabang sa pagpalikyon sa nerves o ugat sa lawas. Pagkunod sa kasakit o discomfort o pagprotekta sa imong nervous system. Ang ugat sa lawas na ito mo ay nagkontrolar sa lihok, reaksyon o pamati sa itong kamot o tiil. Kung pirmi ka makapati og hawi sa lawas, binunang gamot og tudlo, niya murag na ikapanusok sa mga panit, kinitimailan nga, kinanglan ka, o maghatagan, kinanglan ni matagan og suporta ang imong mga ugat sa lawas, mga kawal. Mauna ang solusyon, mauna siya ang Nerve Flex Capsule. Ang adunay essential vitamins B1, B6 o B12, kini makatabang sa pagprotektar o pagmaintain sa kahimsog nga pagliwog sa mga ugat. Aron makaliwag kung normal ang komportable ano ano pag inom mo Nerve Flex Capsule para ligon ang mga nerves o ugat. Kaning Nerve Flex Capsule produkto ni sa Nature's Gift Marketing Corporation mga kawal. Nerve Flex Capsule ang palita mga kawal. Oh, ganina kung gusto ko kape, hindi ka nga kana mamahaw, hindi ka nga kaog rice, pag Nature's Gift Purple Corn Coffee mo. And Purple Corn Coffee, Nature's Gift Purple Corn Coffee din karon. Gusto mong mabitamina sa inyong mga ugat sa lawas pag Nerve Flex Capsule na mo mga ka-wild. Morning, si Trandia, si Jemmy Subdivision, kang Inday, kay Nato, kay Kevin, Leon Family, may muda niya sa may alay. Salamat si Trandia. And amoy, aboy pamaylaon of Kauswagan. Shoutout sa Good Joke Family. 7:53 na mga ka-wild. Big Daddy yung kawan taman alas 9. Morning, si Trang Kuya Gob, Glenn Scarra Senior. Morning, Ate Victoria, may muntay niya. Salamat sa pagpaminaw. Hala pag-wild.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift!
3: OT!
2: Breadwinner! Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatriz Mingitro, usa ka negosyante. Nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko, nga detoxifier and G-Detox Plus akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butik.
7: Wild Joke!
8: Sayo pa sa buntag, nagpalit og pandesal si Ate Cheng. Og maupay pag-abri sa tindahan, wala pa'y sinisilyo. Og dinhi,
9: bayad na ko kuya!
10: Nakay gamay, day!
9: Basin ikaw buwang!
11: Alakong wild!

0: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule, gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-ong produkto nga imong mapalit, pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
1: Good morning. It's 8 a.m.